0: Jesu ta lo mo mi o mo dupe o Jesu pe mo njo la Matthew
1: papa mi o
0: ola Jesu la nje bi o ba sanu re ori ofe re nbo la ba wa e so pe oluwa o se o pe mo njo la re so pe oluwa o se o fun atileyan re oluwa o se o fun anu re lori mi atun gbogbo to fi fun mi ogo foruko re o Matthew la ro yi emi olorun ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan lori awon omo won oluwa ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan ki mo ka saamu yi fun awon omo won fun abu to ba di ni aro ola gbogbo wa ma pade ninu program ni challenge la aro ola ni challenge ni badan ni malite side and the council won mo be to ba ti de challenge.

0: wa ama ngo de sase lori o ni seku won ibanuje o ni ba o lori awon omo yin o ni reko e o ri ti e o ri ti e se o ama re won mu ayo ba o ojo la won ma da omo ti o ba ni Jesu o po bi re lepun o Matthew the best thing to ma re le se laye o ni ko ni Jesu to ma re ba ni Jesu yo sa fun agbe to ba ni Jesu yo sa fun oti to ba ni Jesu yo sa fun sima to ba ni Jesu yo sa fun ole to ba ni Jesu yo lo ma ba awon eyan ti a bẹru Ọlọrun rin tori wi pe egbe buburu o ma nba iwa rere je mo gbadura o ma yin o ni didakuda mami ti o ba so ma yin le e mu photo re lo laaro la ni o aaro la ni o aaro la ni o lagbara Ọlọrun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajọlo bo pa ti de torun ri ya ajọlo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jordani oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jordani oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okri oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadura yo dara fun o je ka obi ri olo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abe nikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 08 66 48 14 55 08 66 48 14 55 loruko Jesu yo dara fun be lo mari o ori ofe Jesu lo wa yo ma wa pelu yo ibi ko ne wole yin be lo mari Jesu oluwa wa
1: amen amen amen 5 5 5 no more war Jesus is coming.

0: kule o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
1: E ka bo iya mi. Ki le wa je bayi o.
0: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
1: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
2: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
0: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se se yi.
1: Iya to yayi to si mo tojo omo ni.
2: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.

0: nourishing goodness for every side of you.
1: Flash FM 105.5.
2: Akin kaabo pada si tesiwaju ti futedo royin lori ikani asiwaju splash 105.5 eja wa lo si akata legbimo asoju sofin orilede Nigeria nibi ti igbesi ati waye bayi tesi ti ranse pe ani ti solubadamara pataki lori oro eto abo nile wa Nigeria Nuhu Ribadu eni ti se alakoso fun oro eto abo nile yi iyen ajagugbebati Christopher Musa ati eni ti o di akata eka isuna owo mu ni akata titi e na iyen Taiwo Oyedele fun awon ideere ati awon nti o ma bi idawon alagbara gege bi isele ijinigbe lotun ati ijinigbe losi bo tin gbogbo si ni orilede ti Nigeria gege bi legbimo asojisofin orilede Nigeria bi won ti se alaye lati mo gan nipa to ilana bo ni awon owo ti won ya soto foro eto abo ni orilede ti Nigeria bo ti se lo ati akata n to bo si akata agban yi fun odidi osu mefa gbako lati bere cinema wa se alaye lolako ojokan lori ohun ti awon na ti won ma ni agban oro yi gege bi ijoko alagbara to waye ninu ijoko onilegbimo asojisofin orilede ti Nigeria asofin to soju ekun dibo ti gumi bokoyun federal constituency lati ipinle ti Zamfara iyan ogbeni Sulaiman Gumi ona lo ma gbe aba idide lojo Tuesday ti won si bere sini ni to ni bayi o ai oro kan le kan ba le ima kan jeje mi mojo ko ngba mi o won ni ki won ranse pe awon ekan wayi ti won di agbon oro to ni se pelu oro eto abo mo ni orilede ti Nigeria papa bi isele to ni se pelu ijinigbe latu ijinigbe losi bo ti se ngogo si ni awujo orilede ti Nigeria Edumari ko ma so wa o ka nu re ko si ma daju lori wa
3: amen
2: ina ni iroyin to ba de lapa be yen o
3: o de je sare lo sinu we iroyin the nation eleyi to jade fun taro to ni ojo iwe kerin be mo kunle si bayi o won ni gbaju gbaja afani eleyi ti o pe ni Sheikh Ahmad Gumi o na lomo ti bode bayi to si soro lori irin ajo abewo re eleyi to se wa silu Ibadan iyen ninu osu kokanla odun 2025 leyi so lo se lalaye pe ki se enikan tabi egbe muslimi kan o na lo ko we si ohun pe ko nwa eni siwo orun guso ilede wa Nigeria o oni se ri eto kan leyi to waye nilu Ibadan e tin be niwo orun guso ile yi o na lo ni se o pelu awon afa ati awon agbafa le to si je pe ohun wa lati wa soju awon eyan tun lati ipinle bi ti ohun ti wa ni o Gumi en to tesiwaju ninu awon oro eleyi to se lalaye pe se ri bi eto to nwa un awon agbagba fa ni nbe awon agbagba sehu ni pe dijo sibe leyi to si je pe ohun ti won jiro ile lori lojo na o na lo ni se pelu eto abo lede wa Nigeria leyi to si padadan ki ohun na nko ko n ba won pe nibi apero na nigba to n tesiwaju ninu awon gbolohun eleyi to gbe kale o oni se ri ma wa si ilu Ibadan o n wa ni o latari oro egbogbo to ni se pelu eto abo le to se lalaye pe ohun gege bi agba afa ohun lo nsoju agbarijopo awon afa afa toku e ti nbe ni apa ariwo orilede wa Nigeria eleyi ti o pe ni Coalition of Northern Muslim Ulama le to si ko si ori itakun ibani dore e ta mo si Facebook page lana ode ni nigba ti o tesiwaju ninu awon oro eleyi to gbe kale o ni se ri opolopo awon eyan ni ti nberu won beru esin islam won beru awon muslimi leyi ti won se lalaye pe se ri iberu bojo e ti ko si awon eyan lokan o ni nkan se pelu oro oselu e to ti nwoye ini niwo orun gusu orilede wa Nigeria o tesiwaju ninu awon oro eleyi to so o ni se ri mo wa to n wa si ilu Ibadan o na wa jiroro ni loro gbogbo to ni se pelu eto abo leyi to si je pe gbogbo bi awon eyan se fa lotun ti an fa losi pe awon lagbaja lo gbegun mi wa awon tamodo lo gbegun mi wa se be ri wiwa Gumi to wa si ilu Ibadan iyen ninu osu kokanla odun to koja se wa ri n to bi ke bayi oni se ri gbogbo awon to n fa ipenija to n siyo leka eto abo ko ma ni nkankan se pelu enikankan o ije ki wa ni n to ni se pelu e o ni eseun be la bi ni o ni se ro gbogbo to ni se pelu eto abo e to se sege sege nile yi o ni aisi eko eleyi to peye o ni ediyun mu eninu elekeji e ri sese eleyi to gogo lawujo wa o ni kodi meji ati mimo pala lawon agbegbe kan sagbegbe kan pe awon agbegbe eleyi o ni won gbadun awon agbegbe eleyi o loku die ka to fun o ni se ri gbogbo eleyi o na lo nfa eto abo e to foniku to fo ladide e n tun fe mo awon oro ile to bode lenu gumi e lo tara tara soju ewe kerin iwe iroyin the nation nibe lo kale si
4: ah auntie you dey enjoy yo only you peppered rice amala nkwobi masa cake plus including ice cream hey you get jesty fees so
5: jesty fees hey I dey always hold my jesty fees as I dey comot for house so
6: correct jesty fees na the new natural fresh kampe bubble powder for one time relief when chest dey burn you or food no gree waka well for belle just add jesty fees inside cup of water drink am na carry go be that jesty fees coolele mind as you dey hustle dey go Jesty fees now from the house of Jesteed. If body not changa after 3 days, make you see a doctor. Now Rambagzi Nigeria Limited will be some pharma company. They make and market Jesty fees.
7: Everybody come aside.

0: Foot your do 2027. Yeah, fun ani gogun Oyo. Oyo Central Senatorial District Ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo. Loma ti dawo adona pelu obirin akoko ni ipinle Oyo ta wa yi. Iyen aya gomina ti ani ipinle Oyo Her Excellency Olalajilo Abileko Tamunomini Olufunke Makinde o gege bi mama tin sayeye ojo bi. Ona ni Olufemi Ajadi Ogotoyinbo o se apejuwe aya gomina ipinle Oyo Abileko Tamunomini Olufunke Makinde o gege bi obirin takotakun obirin ti eyan fi toro obirin ni awujo be si ni o tun je eleyinju anu obirin ti duro toko nigba to dun ati igba to tori bakan na sibe sibe fun idagbasoke ipinle Oyo won ni eje atun ki obirin akoko o ni ipinle Oyo ninu atejade to fi sode lana ode yi ti se ojo keso osu kefa odun 2026 Ajadi Ogotoyinbo o ranse eku orire o si aya gomina ipinle Oyo bi o tun ti le odun kan si loke ipe to si nlu asiko na lati se ladua o wi pe edumare yo tun je ki won lekun ninu ogbe o ola oye ati alaafia ara pelu ajindi ara ti o ma pepepepe o sibe sibe na won ni isin ara ilu eleyi ti edumare to tun fi si won lokan ko tun ni tete o ni loruko malebi ohun awon alatileyin won nu oselu ati awon ti o je oma ati ara ati olugbe ni arin gogun Oyo iyan Oyo Central Senatorial District lo fi ranse eku orire orikadun o ti obirin akoko ni ipinle Oyo Abileko Tamunomini Olufunke Makinde bi mama tin se ojo bi won ni bogo tin je ti Oluwa enu alaafia ara o na ni aya gomina won o ti ma se odun won o ti ma ka odun nu odun be si ninu won o ma dun ayo won o ma kun igba le won o ma lekun agbo le won o ma lekun o won o si ni pede lagbara lowo Olorun gege bi Ajadi Ogotoyinbo bo ti salaye won wo sako re gege bo ti je eni olokowo to gbangban eleyinju anu ti nawo si akata won ma niyan ni awujo ni Ajadi Ogotoyinbo lo tu si alaye o wi pe obirin akoko ni ipinle Oyo won tu je obirin to duro ti oko ni gbogbo gba won ni o duro ti gomina Seyi Makinde be si ni ru obirin be to ba nse nkan dada ni ka kiru won wi pe o ku ise o ma kin se yinyinyin ke ni se mi ni o ta ba soro nipa igbaye gbadun awon obirin lawujo awon omo kekeke ati awon ti ori owo ori lawujo oni egbe fun obirin akoko ipinle Oyo ta monomi ni Olufunke Makinde won lo sere o gbonje February tu gbawo bo lapa be won ni ngba ti o ma te waju wi pe aya gomina ipinle Oyo iya ni lawujo ekan tun ni lawujo eni to ni iwa irele ti ki si woju enikeni won ni iru council won lawujo okuta iru ara aya gomina ipinle Oyo sanwo o so won pupo lawujo awon obirin lawujo won ni pelu eleyi aki won pupo pupo Ajadi Ogotoyinbo o wa se alaye o gege bi o ti mo wi pe o n se atileyin to gbangban fun isakoso gomina Seyi Makinde ti o si ni amolu mala aiteyin ka bayi ile yan dawo bo o se apejuwe isakoso gomina Seyi Makinde o gege bi isakoso itesiwaju ninu awon gomina ti a ba n soro nipa itesiwaju o o ni isakoso re o ti gbonje fegbe o si ti gbawo bo lati pase awon nkan aseyori loloko ojokan se ninu ise idagbasoke la fe so ni eto eko la fe so ni abi eto ilera eto ogbin oro aje idagbasoke oro aje ipinle Oyo bo ti se n gberu si lawo ati gba to ti tewo gba isakoso lodun 2019 won ni oro isakoso ipinle Oyo o tun bo n goke agba si ti o si reyin ti o si ni reyin lase lowo Olorun ai ambassador Ajadi Ogotoyinbo o ko ni re ki aya gomina ipinle Oyo o iyen Abileko Tamunomini Olufunke Makinde pe won ku ayeye ojo bi o
1: awa na ki mama pe won ku ayeye ojo bi won se opolopo odun laye
2: ami o
1: o da to ba ni be ja lo si akata agbarijopo awon obirin akaroyin ton ti awon agbon safefe labe oruko won eleyi ti won pe ni Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora. Wani agbarijopo awon obirin yi ni amati kede o. Adura to nti awe olojo meta leyi ti won fi nbebe pe ki awon oluko to nti awon akeko eleyi ti won jiko iyen ni joba abire orire nilu Ogbomoso ki won di riri ki won si pada si akata awon ebi won agbarijopo awon obirin agbon safefe to tun je awon to nkaroyin o na ni amati kede o pe adura to nti awe olojo meta eleyi to ti be lati ana ti se ojo segun tuesday ojo kesan Oshu kefa, odun 2026, ona ni otu tesi waju, loni, ti shiojo kewa, oshu kefa, odun 2026, le iti osi wasi ikpari, ini lola ti shiojo bo toze, ti shiojo kokola, oshu kefa, odun 2026, wani sheria we ati aduwa lojo meta ye, ona ni wafin rawa rase si obatoni wao, meki ola unkoda kukojo, Koba ni da wwa keko a wwa mwa keke ki o go were o la. Lo ile de wwa Nigeria ti e jiko. Nijoba bile orire. Tonti a wwa luko wwa. Ki wwa lekpa da sakata a wwa bi wwa layo ti a la fia. Nekba ti wwa tes wajin na wwa ro bugwe le ti e gbe kale o. Wani sheri kon to wwa yon wwa. O na lo mwa du ni jojo o. Wani sheri wari o. Gege bi ya wwa bini ak bon sa fefe. A wwa kese a wwa bini ak bon sa fefe toku. A wwa to jawipe. Oro gbogbo to ni se pelu kakaroyin ka gbe sita lori radio tabi lori television to fi dori awon itako ayo jara gbogbo ati awon omo ilede wa Nigeria rere o na ni won kesi o lati darapo mo wa iyen ninu awe ati adura olojo meta na won ni se ri awe ati adura olojo meta ye o na na won fi bere fun ogbon atinuda eleyi ti o sokale lati orun wa fun awon isejoba ti nbe lode to nti awon osise leto abo lati je ki ise ohun ko ya ni kia kia ati lati wa itura o ni su awon ebi eleyi ti oro kan agbarijopo egbe awon obirin eleyi to gbon safefe to sun ka iroyin ko sha ituna sha ibani kedun o ni si awon ebi eleyi ti won padanu awon eyan won ninu ikolu to waye nijoba abile orire pelu adura pe oba to ni wa yo ba ni duro ti won ni ru akoko ta wa yi
0: ami o
1: ninu atejade eleyi ti eni ti se are egbe na iyen tola ni aladelaja to buwolu o se lalaye o bi agbarijopo egbe awon obirin e to nkaroyin to si ngbo safefe nile yi ati loke okun o na ni won ti ro ijoba apapo ilede wa Nigeria o labe eni ti se are le yi Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ati eni ti se gomina wa to nti ijoba re ni ipinle Oyo iyan moju ero seyi makinde e okunrin takuntakun loju ogun na pe ki oba kodakun kojo ko ba ni kun won lowo ki ise ohun ko le di sise ni aseyori won o se tuke si awon osise leto abo to nti lilu won logo enu lori awon igbese eleyi ti won tin gbe leyi ti won sun ro won pe e dakun o abiamo o na ni gbogbo awon obirin agbon safefe ti tun je akaroyin won wa ro won lati tubo tepele mo awon igbese ton ti ogbon atinuda eleyi ti won da ki won le ri awon ti ejiko lo hun gba pada lase lowo eledumare bakan na o na ni agbarijopo egbe awon obirin oniroyin ton ti agbon safefe nile yi ati loke okun ni ki en to ti gba kan ri o je alakoso fun oro ina agbara nile yi iyan oloye adebayo adelabu fun ti orire briri eleyi ti won ri awon ebi won e ti won jiko lo lenu lolo yi won ni se ri eleyi to waye hun ilana gbigba adura ni o leyi ta won si n gbadura pe ki o le de wa Nigeria ko gba agbara otun ta ba so nipa eto abo agbarijopo awon obirin oniroyin tan tun je agbon safefe nile yi ati loke okun eleyi ta mo si Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora o na ni amo ti kede o adura to nti awe olojo meta eleyi ti won fi n rawo rase si oba to ni wa pe ki awon akeko to nti awon oluko eleyi ti ejigbe lo ilejoba abile orire ki won di riri layo ati alaafia
0: adupe lowo olohun adupe lowo eledumare made mage ipe npeju na ni alaafila sugba ka fele ike fi se ajara wo rele funti funte doroyin laaro yi gege bi won tin so yanya bayi wipe gbese ti orilede Nigeria yo tun ma je ti o ba di ni eyin eto idibo gbogbogbo todun 2027 yo ma je billion meji le ni adorin o lebele nja mefa 72.6 $1 billion. Gẹ́gẹ́ bí àjọ ayánilówó lágbàáyé, the International Monetary Fund, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe àgbéyarí ẹ̀, wípé kúrò ní àkàtà ayé tí gbèsè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀ láti bílíọ̀nù $151 wọ́n ní láàrin ọdún 2025. Àmọ́ lọ́wọ́ yóò tún gbéra sọ, yóò sì tún wùyẹ́ sí lẹ́yìn ọdún 2027.
1: Gẹ́gẹ́ bí
0: a ti ṣe àlàkalẹ̀ rẹ̀. Ìṣẹ̀dá yóò máa wà pẹ̀lú wa, àánú Ọlọ́run yóò sì máa bá wa gbé níbí náà láti ṣẹnu ní déédéé ṣíbí lórí ti fún ti ẹ̀dọ̀ ìròyìn fún ti òwúrọ̀ yìí. Ṣé wọ́n ẹ́ bó ní nǹkan ìka méjì fèèyàn kan ó sóríire. Kúlẹ̀ àwọn alífowóṣe náà lórúkọ tèmi ojúlówa ní ìka ìpèsẹ́ńtà yín náà ni yókù tún di ní aago méjì lórí gbàǹkan gbèrò yẹn kú kalẹ̀.
1: Ó dẹ̀ jẹ́ pàdé láago méjì ọ̀sán fún àkọ́tun ìròyìn gbàǹkan gbè títí wá di ìgbà náà. Ìyá àdínì yín náà ni o, Aminat Adetun Badmus ń lórúkọ tèmi.
2: Flash FM 105.5.
3: Admission. 2026 admission is currently ongoing at Chrisland University, Abeokuta, for candidates into undergraduate and postgraduate programs. The university operates with state-of-the-art facilities and offer programs in the following colleges: Arts, Management and Social Sciences, Natural and Applied Sciences, Basic Medical Sciences, Law, and the Faculty of Nursing. Chrisland University also offers a one-year JBEP program, which qualifies successful candidates for admission into 200 level. For further details, visit www.chrislanduniversity.edu.ng or call any of the following number: 0813-576-2586, 0813-576-2586, or 0901-624-0486, 0901-624-0486. Chrisland University, intellectual radiance.
4: Only one station keeps it real. The first. The best. The best. The most listened to. This is Splash 105.5 FM.

0: yellow kini so MTN ni gbasa laruge yellow kini so MTN ni gbasa laruge
1: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yeah, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
1: Ero ibanisoro lasan le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
0: Yellow kini so. MTN ni gbasa laruge yellow kini so MTN ni gbasa laruge

0: Kini so MTN ni se bebe MTN ni gba salaruge mo kin o omo Nigeria ku dede woyi etuku etigbo wa esikabo sori akotun eto yelo kini so eto ti le se oju opo bara ni soro MTN Nigeria ti won se agbateru e lati ma se igbelaruge ni fun asa ise ati ijoma lu abi omo niyan ni awujo ta wa isajo ngbogbo kunle o ma ni fowo se o na loruko temi mo kiyin o e ku dede wo yes to kabo le ko si gege be ti se ma wi pe lori eto yelo kini so agbon meji o na lo ma ndale lori pelu bi o ti je agbon akoko ni bi ta ti ma nsafi awon nkan lo ni ranran ti ile ise MTN Nigeria ti won se agbejade e latagbon MTN Foundation pelu ebe na lagbo keji a ma nse afihan awon kan loni ranran ti a se agbeyewo e ko to di bi pe a wa mo iroyin wa fun yin latakata le ise MTN Nigeria gege bi a se ni ka ma je fun yin fun igba koko ta ba ri wi pe eni to ba sese n darapo pelu wa to n wa n bere wi pe emi leleyi bo lo ti se je nibo ni a ti n gbe ohun jade e je ka ma mo wi pe ile ise oju opo bara eni soro MTN Nigeria awon na ni won se agbateru eto yelo kini so pelu igbiyanju loni ranran ti le se MTN ti won se ti won si nawo si akata awujo maniyan pelu igbiyanju ati se igbelaruge ati ikunlowo ironi lagbara si akata awujo wa lorisirisi awon agbon na ni won ti gbiyanju ati nawo si pelu bi won ti nawo o si akata eka eto eko ni orilede Nigeria layo ibikibi sile pelu be na ni won o se duro awon ogowere wa empo spelling b se gbagbe wi pe fun awon ogowere wa na lo wa fun eleyi to je wi pe won da bi edun to si nro bi owe pelu igbiyanju lo ni ranran ti le se MTN to fin se si akata won lati je ki awon na o mo wi pe ibi giga te wo yen ke se iwo fun won bi won ba ti se daada ti won si igbiyanju lati mu eto eko won ni okankandun bi an ti n se si agbon awon ogowere be na ni won o yota won gende ti won be nile eko giga abawon to se fe wole eko giga na sile pelu igbiyanju lo ni ranran to fi di akata awon eka ile iwe to je ti awon akanda eda lorisirisi igbiyanju lo o latagba MTN Foundation lapa be pelu eyi won o yo eka eto ilera na sile lawon ile iwosan alabode wa lawon aye ti won ba ti salotọ lati ma gbianju lati nawo si won ban ba se nawo si won yi pelu awon nkan eroja ilo ti o ma wulo fun awon ti yo ma sise nibe ati awon ti o ma gba itoju lo ni ranran nibe ti o fi le rorun iwosan o se pataki o se koko ilera sire oro ni ojowo lo gege be yan agba be ti se man so yato sibe imajile te wo agbon science and technology lorisirisi na ni won se eka ere daraya wa na lori sport won se pelu igbiyanju eri eti won se tan ni kope kope yi nibi ti ati ko awon ogo were wa to je wi pe won ma je asoju fun orilede yi lawon bi toga toga nilu igbiyanju ifigagbaga lati je ki won mo ta lo fa koyo gan tiru won na o si le ma duro lati soju ile baba won bi an ba dagba ti won je eyan ni awujo ke se le se MTN Nigeria nikan ni o gba ori yin bi orilede tin gba ori yin be na ni ipinle won won mo gba ori yin be na ni inu awon obi awon mo won yi ninu ti won na yo ma dun awon yi gan fura won awon na o je eyan ni awujo e ri bi pe enikeni ti iwo ba nipa lati se iranwo fun o na ni enikeji re gege bi eyin agba abe ti se man so idi na ni ya o to fi je wi pe igbiyanju lotun igbiyanju lo si o na ni le se MTN Nigeria latagba MTN Foundation ni won man sa e ton ri won o ton fi akata awon homes wa gbogbo ile awon ma lai ni ya lai ni baba won tun de be na lai da won si lai da won soto pe e silu wa o e si orilede ya pẹlu ebe na inu ti won na yo mo dun bi se n gbe awon nkan tenu je aso wiwo atawon nkan ti o mo wulo fun awon omo won yi na won se si akata be pẹlu igbiyanju lati give back to society una ni igbiyanju yen ti won sa afeleyi afin ki won wi pe won ku ise ina o ni tawo won lagbara lowo olohun okay okay ona ni akatowo ile ise MTN Nigeria yo ma dosi lagbara lowo Eledumari ti mo ba ti niya lo kini so MTN ni se bebe ona ni idown ti e ma fi da wa lohun la ko si mo tu ki kaabo oluku mi nbe nu ile agbara nbi e ba nka won ara ile ka mo pe eyin na e ti ti wa nu ile agbara pelu mi losan oni
1: mo ki gbogbo wa pe akudede asiko yi o se alaafia alaba yin
0: alaafia alawa
1: oko temi ni oluwa to bi lo baba logun omo majemu
0: akiyen e kaabo hey ibo la nlo losan yi o to se itu fe ka si ara die tori ara meriri morori ologbo late ara meri orisirisi ara ina la kukuri lawujo kolon ko ma so wa ko si ma saanu fun wa tori ekuku mo pe awa ta ba wa ngboro bayi abi mo pa robin bola awa ta ba wa ngboro bayi eti wa ma gbo orisirisi awon oro won si ma fi oro lo wa o ti dele o nje ki lo sele kilo debo lo se se ani kilo se farabale salaye oni ha ara won gbona bayi bo so wa yi so kokko mo mi tutu na abagbo mi tutu abagbe fun eni awi o eh kokko mo mi tutu na mo mi tutu na o mo mi tutu ngba ti o mo mi tutu yo se ah ah se nkan bi o si nbe bayi
1: so ja sale wo ni ha abi o
0: se oku ata mi ni abi tewo o ni nkan ti se won ni ni kilo se e ko sin tin bo loke
1: ti le ogba
0: eh oro si ni tobi titi
1: ka for be
0: bu enu lai so idina lasi fi joko nje kilo sele arakunrin yi salaye awon nkankan awon alaye to wa se yi o wa fe gbeyan si ikorita meta ti damu alejo o so logbon ko o si so omugona o fe su ko la ba wo wi pe bo ba wa ri bayi egbo ibo la da gba ibo ni a da lo toro ba ri be nje ki lo sele lakata arakunrin mo nbo na e je ki nde ka polowo oja ki polowo oja ku kale
2: lupo iba awon eyan ki mo bi data awon se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je ki nje si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti sitile lemi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
3: yee mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 MTN
4: ye lo kini so MTN ni gba salaruge
0: ye lo kini so MTN ni se bebe mo ki ka mo kwara si tesi waju eto ye lo kini so be ba sese ndara po pelu wa eto ye lo kini so o na ni eto ti e lanfani lati gbo ile ise MTN Nigeria awon na ni won se agbateru e nibo la borode eni awi ni ba nlagun mesan mewa ani kokoko mu omi tutu na o sa mu omi tutu ara balẹ die sugbon sibe na ara ngban ni alaye kilo sele bo lo se je kilo de oni ohun ati iyawo ohun eni oro isele si mo ni kilo se ki lo mu bo lo se je oni ko si nkan kan ko si laburu nkan kan ni ohun ri ti ohun si wo wi pe bo lo se je bawo lo se le sele ni gimu ohun to ohun o se ma be nje kini o de o se o ka mo irin o ririn kurin ni wa o ni to ba je kurin ni kurin o se nkan kan sele pe lolopa ni o ni rara awon mo nko so je gbese to ni gbese nle kiri o lo ni gbese o le kiri awon mo na nko o ni won wa dada o ni ni opin ose to lo yi ini yawo ohun pe won wi pe dadi wa o ni baba re nbe le o eh ba le re le mi se o eh sa ti mo be yo bi se eh dadi wa o eh olowo je pe fun wa o olowo ba ni lore mi yin o emi ogun o ise ete se eyin na le je o o sa kadua mele bi ati pako o se adua ni mesan mewa o ni o sa ki lo sele o ni eh dada na ni o dada ni benu abidi eh adua yin si gba lori wa popo popo adua yin o tubo ma gba o adua yin o tubo ma gba abani ame o la koko ohun fe salaye fun yin wi pe olodun se ore kan fun awon wi pe ohun si fe ke debe ba wa se adua na ni tori eni la mu lojo adua abani obani uri ru ewo so ra moto ni
1: ogun mama
0: abi bo abi egba promotion lenu je abi oje owo kan bi kan ti owo mo oni o wa salaye fun oko e wi pe ohun pari ile ohun pari ile ohun si fe ke ba wa debe lati se adua bayi loni in o fi o ni n pe bi obi ola ni adua yi pe to ba di bayo eto adua yo waye nbe oko wa wo le owo ke o ni ogun kokon bo ohun wi pe ile o ra abo ko o lo n ko ni ke se wi pe ohun ra o ohun o dede ra ohun ko o ni orale o ni be ni orale o ni be ni ohun rale ni o si ko lati briki kini
1: briki keji
0: lati foundation
1: te dele to
0: window level gbogbo eh eh
1: ti to pe
0: kan awo four flat ti eni four flat ti ni won tun gbe ndekin won gbe ndekin four flat to duro re dada ni
1: ojo ti pe o
0: ti an roof e o ni o duro re ile un te te gan ba ri e ka je ku kale o lo ni lati gba to ti ra o rale o bere sini ra simenti ko ye pe bere le ma le briki te se gbogbo e te di pe o duro e wa fe sadua loni o wa ni ko won o wa se adua o ni ni gimu won na ti awon si jo ngbe ile mi rent na na wa ngbe o won ikole titi oko ikole o oko ikole titi o oko ikole o e pe ni gimu won oko wa nbere wi pe se o ti sori re kan ri tohun de na re a o ni rara ba le mi eh ko de na ori re ohun o ni ngba to ra le ohun o si ma to fi bere si ni kole ohun o mo to fi ko pari ohun o mo
1: fi ko
0: fo flat
1: ki ma jo wo kekere
0: to fi wa di wi pe o fe si e fe sadua bi ohun ti o so fun gba te bere si kole o se wa je pe ngba to pari lo wa bo ohun
1: wa sadura
0: o ti wo wi pe ohun je ni ibaje boye ohun je en ti o de na orire ara re bere si gbon gidi emi o wa mo iru
1: ara o ni wi pe surprise lo fi se fun oko
0: eh o fi se surprise fun oko iru so se surprise dada ni ka pele abi kila won te ro ko le ro mo eyin gege bi obirin
1: loju temi o da pe be pelu be se so wi pe oko oni le kankan tele
0: ile mi rent na na
1: yen ni wi pe iyawo lowo jokolo Ah, o lowo jo ko lo. That's another case.
0: Birthday surprise fun oko mu.
1: Mo gba iranse Olorun kan to nso ni ori social media pe oun ko le foko oun fi se birthday surprise fun oko oko lo wa be ki nse be.
0: Bo eleyi funra re.
1: So wa expect pe oko ma ma gbe be pelu oun ni.
0: Won ti e ti isoro boya bu mo se ko.
1: Abi nkan so ko ye ko oko ye ko ri be.
0: Wi pe se oun je oludena ni abi o ri wi pe tawon si jo ngbe tawon jo nsun tawon jo nji ko ti e senu foro lojo kan
1: so pe oun ko so fun oun ni temi o ye ko so foko e o ye ko so foko e se mo okunrin le se ru nkan be yen ko mu je ṣugbọn to ba ti je si akata obirin Olorun
0: sha
1: nu
0: wa okunrin gan o le se be sa
1: okunrin mi le se be ko ni awon o fe ko mo ni oun ko fe gbe e bayi ko ngbe e sinu le ko iyawo ni riro ṣugbọn to obirin ba ti se ru e o ti de se aimoye nkan mi tokunrin ma mu je ti yawo to ye mu je so o ye ko so fun oko e ipe bi o ba ti e fe fi be won pe surprise kan wa mo nse kini kekere kan sibi kan ma wa so fun e later ko ti e bu gbo rara oko de ti ko ti e pari oko de mo pe ami yawo de mo pe oko bi ti an ko lo
0: o mo bi ti an ko lo
1: o ye ki o mo be eh dok o ye ko binu bo ko isko ye ko fara ya de bi ti ogun wa nbo ninu esi ko ye ko ri be
0: in to so ni wi pe inu ji sohun si le gbaru eyan be gbomo
1: gbomo nkan gidi lo se bo in the wrong way nkan gidi ni yawo yen se ki se pe ko ti de level pe kan ma gba gbomo ki se po se sina ki se pe boya bo o fe se nkan to ma mu oko odun
0: o wa fe faja tan yen yen o wa oko fe faja tan yen yen
1: o fe ki lo de
0: o fe faja tan yen yen e ma lo to e ma lo ti ko on to mo si mo ko ku fe kan mo
1: ma gbe be
0: ma lo o ti pari na nu
1: ah iro ko ti le to yen baba wa ejo bi te ba ti ngbo wa ko ti le to yen nwa yo ni won fe se sugbon won wa se in the wrong way
0: 0706949 3000 at 0701447570 0701447570

0: abala yin la pe ni ba mi tun soro mi ta pe ke fi to wa leti gbogbo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro ile oro wo ati be be lo enikan dukoko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju enikan wu wa ko to lagbegbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to la pe ke fi to wa leti labala ye adeyin ati enikan jo ni fanfa lori nkan kan to ti fe digbon mi si omi o to te ti damu lori e ti nkan na o yanju pelu ogun olohun te ba ti pe wa labala yi lori eto yi a yanju pelu ogun olohun ko si pe gbogbo eni to ti darapo mo wa labala yi ayemate no le so nkan kan abi meji ni daada ni ipa ti eto yi ti ko papa lori nkan ti won ni reti lori e mo ti won ti wo pe o sese ko ti e ma gbo mo gan elomi ti fe gbe igbese kan to ku die ka to gege bi mo se ma nwi mo to se pe lenu igba to gbe to yi to pe wa labala yi ina la gbe awon igbese to ye ka gbe ti nkan na de yanju abeyin ti e bara yin ni korita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si e ti sasoke sodo e ti lu gbogbo e ka ka kire amo to n ti be nkan na nle si 0706 2352 62 e ma gbe igbese kan to ku die ka to to yo se be so eni to ti n se ohun to to de eni to n sa ito abi alare die lebi fanfa lori oro ile oro wo ati be be lo eni kan duko ko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju a gbe yin mejeji a gbe yin wa sori eto o si sese ka da ko abi ka fon riru eni be te ba ti fi to wa leti ilana bo ti to gan la se iye be fun tabala ba mi tan soro mi fun ta leye e pe ni kete leyin eto yi ajan gbenu le sele yen isele ti mo fe mu wa fun wa fun ta leye a lanfani ati no ye dada lose to nbo tori eto ti wonu eto to ti wonu eto fun ta leye
1: awo fele bonu o bonu a ori ikun
0: be ni awo fele bonu a ri kun asebi ni toto oju lari amri mu tin be lodo okun eda gan aloku lo nse be to rerin sira won tun di mora won gbaji ni gbogbo gba ohun tin be lodo okun elomi o buru to be ge
1: inu ma ni
0: bi to ba se wi pe oro kan ti won ma nso pe ko ba se wi pe inu se si bi igba ba sinu elomi e juba ehoro ni o e nile duro abi ka ni pe eda lanfa ni ati mo gbohun ti nbe lero okan eni ti won jo nbe legbe ara won abi ti won jo nsoro po boya ki ba ma si eni kan ti o lanfa ni ati joko tira won mo fi pe olubashiri nlolodumare o fi awo fele o fi bashiri ikun ko je rikun asebi imu ohun gan ko ko gbo orun asebi gbo orun ika eda ile aye fi lanfani ati ma tesiwaju
1: ni mu se
0: leyin na ri to sele kakakiri
1: a o le dase
0: bi to se ni ko pe ko pe yi to le du asa fayo e
1: bani ni mo
0: se bi agbegbe kan ni te eyan gbe to si se wi pe awon eyan gbe be won si nsose nbe en awon eyan si fura
1: asebi se ka
0: koda awon ti won gbe ru agbegbe be won pe won atun mo de won si mo ki won o to wole
1: se buruku se rere
0: mo si mo wi pe ise la bi nbe lowo won be lo se ri kakakiri ni gbogbo awon adugbo kakakiri ni ilu Ibadan yi baye ati ni gbogbo le kile se wi pe opo agent ti n gba awon eyan sile ni ki bere o ṣakowo wa ina ni ti won ba ti gbowo titan
1: boko ba
0: nkan lo sukun wa ba mi lana papa lori wipe o lo sile ijosin kan lati lo sona
1: o ri bi lara won
0: lo ni sona ni o lo gbadua ni
1: o rere ti baje
0: se pe mo n dari e sile ijosin ti won ti ma n loru ede be
1: igbo
0: lọ gbadua ni
1: alegbọ
0: lọ lẹnu gba tun lọ gbadua nbe ni oro ba di ba mi
1: ime
0: a ja so gbogbo e di ose tun bo lase olohun bo lodumare ma lanfani ati noye daada ki lo sele si arakunrin yen ki ipowo gan lo wa baye ba ti soro yi ki ni nkan to si pe un sele o se ohun gan ma lanfani ati so fun wa daada nipa e lose tun bo oruko mi o yi pada omo ba mukaram adedotun asade lo ko mi ma lebi lo ba dodo bi oke omo ba ote ni bo te mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba ipo ki mekun omo asude do ma fatari wona dj spider ni studio manager atajo ise po lale ibase ma nse kunle ani fo se lo lo tu eto ye atunde olawo sin lo lo tu agba oga patapata fun le ise splash eto to wonu eto le lanfani ati gbo bayi o won ti fe ti fe wonu kulu yi bayi o da o da ro

0: Tutti dog.
1: Wemi debe. Olaoluwa Sakios, the return of Benga Adeboye. O tun ma ma gbe wa debe. Nikane Splash 105.5 FM. Pelu aramanda eto to ku oro. Ogbin imara ti efe sinu. Gbogbo ale ojo ru Wednesday. Lago mesan simewa 9 to 10 PM. Ni banko gbe eto ta pe ni gbe mi debe. E o si ma je gbe lati oro ikilo. Ka le deku iwa ibaje to le pa ojo ola eni lara. Ipele keje ni o dun meju. Kilo tele kan ti se fun ori todun ogan to ti fa ifaseyin tabi ipalara fun o boya o ti wa bombe abun ba yi lowo o ya o fataji se ranse lori eto gbe mi debe karaye fi kogbon ipele keta ni re ajo orun nibi ta o ti lanfani ati ma pe baba ba yin tabi iya yin to ti wa lorun soro komedi leju iwo na ma gbe to yi kogbon nipa baba tabi iya re ti nbe lorun pelu the return of Benga Adeboye Olaoluwa Sakios nikan is plus 105.5 FM lago Sasime wale, we kede tabi ipolo woja 0906-043-9771 Bemi debe, pelu the return of Benga Adeboye Ito yi pop pop pop

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shitile le mi ama refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: le tan le sa si labe ti o si nkan kan ko lo nsa nu eni ni DJ Spider lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa to di olawo lo lotu eto Alex Ferguson e wo wa ni Facebook Splash 105.5 Ibadan Splash 105.5 Ibadan interview wa Facebook nu tabi ni TikTok at Tijani Oloku Dana Sport Actor o mo le TikTok na bi nkan se ri lapa abe yen niyan eh ogo ayi ayi ko yi ka se e lale yi fe en ti o gbo pe fe en ti o gbo pe ka se e ati tana ati toni a da gbogbo epo ayi fe en ti o gbo pe lale yi 25000 be nle lori ti ka se lale yi bo ba ti te code yen *347*1004*#. To ti mu kan ni pe splash lo fe play ka se e si o leyin eyi O bi o pe ticket melo tan ba ti be yin ticket melo le fe ba ti mu mewa medogun ehn in to kan ni pe ilana wo le fe fi sanwo e ba ti mu lana te fe fi sanwo USSD abi bank transfer leyin eyi won send account number si yin account number tan ba send si yin ohun o le se wo cash owo ticket te mu o le send e si be ba mu ticket be ba mu ticket mewa 5000 nu be ba ti send e si e ti play cash e nu won o ni pe yi ko to lale yi o ehn bi nkan se ri lapa abe yen niyan ifigabaga lo lowo laarin orilede Portugal ati pe bi agbabolu ti Super Eagles to orilede wa Nigeria ifigabaga olore sore ni sugbon ifigabaga ohun inti orilede mejeji ti won jo to fun ra won o koja afi bigba to ba je pe ifigabaga akoko nu dije fi eye agbaye o na ni to orilede ti Portugal in toto ati inti ko gi agbabolu ti Super Eagles in tawa na to o n tesi waju bayi omi ayo kokan ni lo lowo laarin Nigeria to orilede ti Portugal o bo je se pe ifigabaga ohun orilede Portugal lo koko gbo se Nigeria wo latowo Pedro Neto agbabolu ikọ ti Chelsea Diego Dalot lo se ranlowo fun. Ifigabaga na te si waju. Ngba o di pe abala akoko ntenu bodo lo. To ku bi iseju bi mejo. O na ni Ako Adams. O lo mi awon forilede wa Nigeria o do mi ayo kokan. Ele ti dele. Fisayo dele ba shiru to se ranwo fun to fi mi ami ayo ohun. O mi ayo kokan. O ni waye lowo labala akoko. Abala elekeji na ti gbina ya. Iseju meta di logota 57 minutes. O ti wo 58 minutes bayi. O na ni ifigabaga ohun lo wa laarin ko Super Eagles to orilede wa Nigeria. Ati iko egbe agbabolu ti agba oje to orilede ti Portugal. Ka to ku lori eto bi won ba se mi awon tan tesira won loju. Won o ma ja yin tan. Bi nkan se ri lapa abe yen niyan. Eh! En wo pa awon agbabolu wo ni orilede Portugal lo bere ifigabaga fun won. Lọwọ ẹyin ni ori asọle won Diogo Costa awọn agbabọlu lọwọ ẹyin Gonzalo Inacio ohun ati Ruben Dias lati inu ko ti Man City awọn agbabọlu ni ọwọ ẹyin lọpẹ lọwọ ẹgbẹ iyen left back ati right back won Nelson Semedo lo bẹrẹ lọwọ ẹyin lapa otun Diogo Dalot lo bẹrẹ lọwọ ẹyin lapa alaafia iyen left back awọn midfielder won to bẹrẹ ifigabaga João Neves won ati Fitia Bruno Fernandes na be lowo arin gbogbon lowo egbe mejeje ibe lati retrin sa o ohun ati Pedro Neto nigbati Cristiano Ronaldo to mu mo gege bi atamata se lapa odo ti Portugal fun igbe bi agbabolu ti Super Eagles Maduka Okoye ohun lo wa ni oju ile fun orilede wa Nigeria nigbati Semi Ajayi ohun ati Calvin Bassey won duro gege bi apata para lowo eyin center half meji ta lunu bakana Bruno Oyeamachi lowo eyin lapa alaafia left back wa nu bakana Christian Akpan lati nu ko ti inu ko bi agbabolu ti Jenki lorile de ti Portugal lo bere lowo eyin lapa otun je right full back awon mi fi dazo to bere fi gabaga fun a Wilfredin Didi Alex Iwobi ati ti Tochukwu Nnadi nigba ti fi Sayode le ba sire ohun duro gege bi ataki midfielder diamond ni meta ta lo sowo waju 433 ni sugbon tire waju wa yen diamond ni alo fi saye Moses Simon ati Akko Adams awon yen duro gege bi owo waju lewo egbe meji fi Sayode le ba sire ohun a mo operate bi first nine e ti mo reformation yen e ti get here bayen in ta tonu omi ayo kankan ni waye lowo laarin pegbe agbabolu ti su Portugal ti Nigeria e je atesowo waju star 347 star 1004 star 1 hash website lasiko ise lo nbe ise be o ti pare tan yanyan bo ba ti pare bayi a ti jeyin ti a si baba n so nipa ti website lati gbenu si cash e ikwegi agbabolu ti Galatasaray lorilede ti Portugal won ni laipe yi asiri kan bele tawon fe tu fun gbogbo aye won ni ikwegi agbabolu kan nile Europe lara awon iko to se to ni kimi lenu jo meta yi won mu owo kan wa fun Victor Osimhen won fe gbe Victor Osimhen won mu owo kan wa fun Victor Osimhen sugba won da lu on laya ifegi agbabolu ohun ni ka won ma kede fun gbogbo aye sugba awon o kede gege bi awon alakoso gege agbabolu ti Galatasaray gege bo se jodi bi monu won ni iko Atletico Madrid lenu jo meta yi mo ba won na ti mura le pe o se se ki Julian Alvarez ka won pada ta won ni won ko owo kan wa sinu gege agbabolu ti Galatasaray 120 million euro ni won ko wa iyen fun Victor Osimhen sugba won ti so fun pe wo se elo EPC ni abi yeboard lelo e tin dun yin ni ke to de bi egbo ta tin kede fun gbogbo aye pe 150 million euro la won fe ta Victor Osimhen eyin wa ko 120 wa lai so ma ja lai so ma musu le vera ni 120 ko sa ko gba e ma ko wo yin lo se elebi le pe awon ni e o boyzi lati san 75 million fun iko ti Napoli bawo ba lo lo tawon le san 75 million awon tawon le san 75 million 120 o le ja won laya laye e ma ko wo yin lo o won ni iko Atletico lawon ogbudo wi nkankan sugbon awon o so fun gbogbo aye o Atletico Madrid lenu jo meta yi o ko 120 million wa fun Victor Osimhen awon si da owo yen pada pe e n wine state ni se e n wine wa ni e ti ra wa gege bi oju ti orowo ri abi e je atesowo waju e je atesowo waju lara awon to tun wa nbi ni to ni se pelu ti orilede wa Nigeria owo ele ti ajo FIFA ti won pin owo ele ti ajo FIFA ti won pin e mo pe gbogbo igba ti World Cup ba ti fe waye ajo FIFA mo fun awon club side si won ba ni agbabolu nu dije fi eye agbaje won mo fun won lowo abeyin o mo won mo fun won lowo $55,000 lojojumo si agbabolu ohun ti orilede won o fi ja ki se pe ngba to ti wa je pe 55000 gbogbo won na ni o gba 5000 ti World Cup e tenu bodo ibayen ko o ipe bere World Cup e won ke ko se bo se fe ri na o gba figabaga meta group stage be ba ti gba group stage to wa pe group stage leyin ti ja group stage na ni iko egbe agbabolu to ba ni agbabolu yen o na ni won gbowo mo to ba je pe agbabolu yen country to ti wa wo final iba mo gba bolu iba wa lori aga iba ni farapa to ba ti je pe won wo final won ba won calculate e lojojumo ti World Cup ti bere $5,000 lori player kokan owo ti ajo FIFA ti won fe na o n lo bi owo to le ni 300 million o ni ajo FIFA ni won fe na e wa mo gbo o ki se gbogbo awon ti won ni high player ni World Cup nikan ni o gbowo gbogbo awon ikege agbabolu to ni agbabolu ti won lo gba World Cup qualifier ti won lo gba work up qualifier awon team yen na o gbowo eh ipo kan yoda gba ball lati lo gba work up qualifier owo kan wo na sugbon ki se owo ti awon to lo awon club side won ni agba ball to lo work up gangan ki so owo ta won gba leyin o gba $5,000 ni owo ti work up gangan sugbon owo ele ti agba ball o gba fun ti work up qualifier ti ko bi agba ball o gba pe any player to lo represent club yin fun orilede won ni work up qualifier $2,360 lojo kan moji agbo si nbe ah kani ko tiri esi na ni agba ball to lo work up qualifier fun Nigeria iba mo gba ball tiri esi o gbowo nta nsonu ti ko bi agba ball ba tin se daada ti won la gba ball to ta to le soju orilede anfani to po yato se pe player yen o ni anfani o tun de ba ikwe bi agba ball to ba ni agba ball blasiko yi iko ti remo stars ati ikwe bi agba ball ti eyin ba international ti lu aba won o gba owo lara owo ti fifa fe pin fun world cup qualifier lori ti awon agba ball ti won gba world cup qualifier country yin ba mo qualify won o gbowo *347 *1004*1#. Code cash yenu ati sumo bi ati yikoto ko mo gba to mo da bi igba to je pe igba ti n ba jo loloko dara gbe lu lo mo se n ja otan baun ati sumo bi ati yikoto 25,000 be lale o yato si 10,000 ele ta n pin tele o lo ti play cash e ti pe e play tale ka lo ti play tale ni o ti gbenu si ako fashion ni TikTok o duo gidi gba ojojumo ni mo wa bakana aza na ben TikTok omo yemi omo adugbo mi niyan lakuro lohun ehn big first kid o de pada ni TikTok gege bi mo se n babo ikwe gbe agba ball ti remo stars e mo gbagbe lara won agba ball won to lo kopa work up qualifier agba asole won baba nso nipa Adebiyi Obasa o lo mule fun orilede ti Benin ifigabaga bi mejo luyin o wa olowo line up Kayode Bankole Sadiq Ismaila ifigabaga meji lawon eleyi bakan na agba ball fun owo waju fun orilede Togo Frank Mawena o na lo fun qualifier owo tin lo bi $35,400 ni o wonu ke bi agba ball ti Remo Stars eyin na gbe lori owo Nigeria e je pe ile ti kun bakan na iko ti eyin ba international ti lu aba awon agba ball ti ona to lo $4,720 ni o kan won owo na lowo nje 4000 yen biyan ba se lowo Nigeria lowo isele o ti kun *347*1004*1# tabi ni website o lo bayi o ti mara ni website yen ti mara lo fa ko USSD code ni kan lo fi le gbenu se cash yen bi nkan se rinu 25,000 be lale yi won tin play cash yen ti pe so o ti je o ti je cash abi gbiyanju tale awon eyan mo kan so enu lale yen bi nkan se ri lapa abe yen niyan baba Zevenga won bi baba lere pe idije fi eye agbaye ti o gbina ya lola yi orilede wo le fokan si pe yo gba woko baba ni e mo damu jina yato si pe ki se pe to gbe mo jomo bibi orilede France o ko so orilede to ni nkan ti France ni eyin egbe owo sira won latowo latoju ile ni ote idowo waju orilede wo lo ko to da to nti France ni to ko wa woko to ko to be won le gbe gesi ise gbe to gba won jomo France lo peju de woko up yi tan ba ni ki awon mu orilede to sumo go gba woko France la won mu o ise gbe to gba won je France o sugbon France lo ko agba ball to peju to ko wa woko latowo eyin to fi dowo waju o duro dede awon world class player kò sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó ní world class player tó France nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó fẹ́ gbìnà yá yìí. Èmi kọ́ ọmọ wí bẹ́ẹ̀ bàbá Arsène Wenger wọn sọ bẹ́ẹ̀. Láti ibẹ̀ yẹn ká sanwó iwájú ogo ogo ìwọ ló kàn lálẹ́ yìí tó jẹ ká ṣe ẹ̀. Lákòókò tó pọ̀ lálẹ́ yìí torí ẹ̀ mo ṣe ń já ọtán kó tètè yín mo já ọtán nù nínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona. Ẹjẹ́ ká tó wọnú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona náà ká tó wọnú ikọ̀ Barcelona. Àwọn tí wọ́n wà Facebook tí wọ́n fi data wọ́n wò wá wọ́n yapa ń bẹ̀ ojoojúmọ́ náà wà ń bẹ̀ fún wa. Àbá wọ bẹ̀ báyìí views yóò ti ya pánbẹ̀ comment yóò ti lọ wọn ó ti ṣí ààrẹ bíi ilẹ̀ bíi ẹni. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́lọ́kan òjọ̀ kan ayé gboyin bá mi délé bẹ́ẹ̀ Chelsea látẹlẹ́bú Abiodun Oyelade mú ìdí Ọláwálé Ọkànú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Bakare Ismaila Ogunyemi Savio Adesoji Esoje customer dáadáa ni. Àrẹ́gbẹ́ fẹ́ràn mi náà bẹ́ẹ̀ Kọ́láwọlé Tàó Ìdádéyẹmí Akeem Ọláìyá Akeem Onípákó Up Gunners Abdulwasi Javag náà bẹ́ẹ̀ Johnson Abayomi Látògbòmọ̀ṣọ́ Adédìran Jelil Ọlásojú Ọlálékan Ọládiméjì Up Mayu Ọláwálé Hafiz Rashid náà bẹ́ẹ̀ Akeem Ọláìyá Kórede Odúọlá Táíwò Adéwuyì Ìdùwú Oyèbámíjí Ayọ̀bí Àbísí Ayé Adédèjì Kẹ́hìndé Ọlámídé Ọláwálé Ayọ̀bámi Alámàdré Látàkùrọ̀ lọ́dọ̀ wa lọ́hùn. Akínrìndé òun náà bẹ ní Facebook Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín Idris Abídèmí Ọba Kàlátòkè Àdó Ajayi Bámidélé náà bẹ́ẹ̀ náà Jim Ìdòwú ó lọ fà á. Bami ẹni Ọlọ́run mọ̀ gbogbo Yankinu ní Chicago ní Illinois lọ́hùn. Bàbá tí bàbá bá bless ya tán bàbá tún ní ẹmọ́ dákọ̀ mi. Àdúrà yín mo nílò bàbá lágbára Ọlọ́run ẹ kéré oko délé o. Ẹ ní kúsọ́nà bí èéfín. Bami more blessing. Ọlọ́run ó bá a ṣe dáadáa fún yín. Ọlọ́run ó bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín jù báyìí lọ. Ó sọ Ọlálé Johnson òdán bẹ Facebook ayẹ wọn ti gbé jáde o bí àwọn ẹ mọ̀ pé mo sọ pé owó tí FIFA fẹ́ pín fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé fún àwọn club side tó bá ní agbábọ́ọ̀lù ìyẹn nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé owó yẹn sowó kéke owó tó lé ní 300 million ní tábà sí World Cup qualifier mọ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe wá ń lọ báyìí wọ́n wá gbé jáde bí àwọn líìgì bí wọ́n ṣe pa owó wọlé sí ní World Cup ó ti yé yín báyẹn wọ́n ṣí owó tí àwọn club side tó wà ní EPL owó tí wọ́n máa gbà lọ́wọ́ àjọ FIFA fún ti group stage nìkan ni o. Ẹ mọ̀ pé group stage certain pé ẹ gbowó group stage ẹlòmíì lè já group stage ní tiẹ̀ fún owó ti group stage ńgbà wọ́n sí bí àwọn líìgì kọ̀ọ̀kan bí wọ́n ṣe gba owó sí bí owó tí ó ṣe wọlé ṣe pọ̀ sí EPL onílékè 41.50 million euro ni ó kángun sí EPL lọ́dọ̀ ìdíje ti German Bundesliga 22.52 million euro ni ó kángun sáwọn náà lọ́dọ̀. Bákan náà ìdíje ti Italian Serie A 17.08 million ìdíje ti French Ligue 1 19.24 million ni ó wọlé ìdíje La Liga 17.80 million òun ni ó wọlé fún ọ. Kódà àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lórílẹ̀‐èdè Spain gan wọ́n ní agbábọ́ọ̀lù nù díje fi ẹ̀yẹ àgbáyé tó pọ̀ dáadáa fún ọ láǹfààní láti gba owó tó ju owó ti La Liga lọ. Tábá wá sí ni pé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wo ni yóò gba owó tó pọ̀ jù tábá ń sọ nípa ti owó ti bí ẹjẹ́ ayíkoto ti káàṣì ẹ̀ torí àkókò wa lákòókò tó pọ̀ lálẹ́ yìí DJ Spider Chelsea ní ń bínú lọ kò gbọ́ pa DJ Spider o gbọn kankan iko egbe agbabọlu ti Man City oni o gba owo to poju fun ti group stage 4.64 million ni owo ti o gba iko egbe agbabọlu ti Bayern Munich 4.04 million on lowo to uno o gba iko egbe agbabọlu PSG 3.58 million lowo ti o gba fun ti awon agbabọlu to ni World Cup bi nkan se rinu tani number yi ogo o eto lu bere number yen 7871 lo pari number yen 7871 lo pari number yen eja pe number ohun awon alakoso ko Barcelona won ni Marcus Rashford we ti re melo o pada le o awa o le san owo ti won owo ton ni asan ko so won le o won ti ni Marcus Rashford o pada sinu ke bi agbabolu ti Manchester United tabanika wo Marcus Rashford ninu figabaga makan di ni 49 games only 14 goals 14 assists sugbon sibe sibe won lowo ti Man U ta won jo so adehun awon yen ojo si won ni owo awon ka won mo se to ro se daada sugbon ko so wo nle ko so wo nle o won ni eyin ti Man U e mo mura lati gba Marcus Rashford pada won ni yo pada won ti gbe elo e ka le o eka le o ah Portugal ti fele keji si ki lo ko yin adugbo wo le wa yin
1: o ti seri darumlaran
0: ki le pe
1: o ti seri darumlaran
0: aro mo laran bi ki lo ko yin
1: abiodun odeyemi
0: abiodun odeyemi congratulations e ti je 25,000 lori ka se lale yi customer care wa ma pe yin se gbo bo wo yin se ma te yin lowo erasa agbabọlu fun orilede ti Portugal Francisco Conceição olomu elekeji wa fun Portugal won na Nigeria lowo ba mi ayo meji seyo kan won je bi won ba je Nigeria olu won ni eja mo lo lapa bi DJ Swada lo je ke gbo wa daada lapa be yen oga wa tude olawo lo lojo eto Alex Ferguson ti jani oluku dana lo ko mi lo la le pade diku layin de oju itere lori akotun eto idogogan titi gba na e se tem gbo ikanni ti Splash FM e se o dabo
2: Flash FM 105.5.
3: Woody, Tore, Bara, Lori, yeah? Olo, Mwak, Bara, Kwak, Bara, ni. Gbogbo eyin ololufe Abiodun Adewole Mr. Double A. E ma jo, e ma yo. O de pada.
4: De pada.
3: Ojo arun sudede, yo roju ayo. Ojo idunnu ati alaafia. Oya o e wa fi kegbejo lori eto ijoba ibile lojo jo eti laago marun irole 5 PM Friday ati gbangbala saata laago mokanla owuro ni gbogbo ojo abameta Saturday 11 AM Saturday pelu Abiodun Adewole Mr. Double A owo baba fa wa si tamo bi emowo e mo pe ko le do rara o ma fona soju kekeke Mr. Double A balẹ̀ bàgẹ̀ bí ẹ̀rọ̀ǹdẹ̀dẹ̀ sórí ìkànnì Splash 105.5 FM lórí ètò ìjọba ìbílẹ̀ àti gbangba làṣáàtà. Ẹ̀yin kọ́ yìí. Ẹ mọ̀ ní ìsìn.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ni ale yi e ka ale mo tun ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy ni bo le tin gbun mi mo ki yin to logun lale ke to sun le to ko to dipe lo sori bed le to yi nbo le tin gbun mi kakakiri agbalaye ki n to si e se nkan ke jajo dupe enikan ni ke ka dupe be ni sa mo bo londowopo ko se n to bo londowopo ti iranu gba a sese pari biribiri 24 hour ni and mo gba olohun gbo pe didun lo sun so eyin omo olohun nibi to ba wa kan mo mi ese bo ba si le jiju ope because eni to ba ba olohun dowopo won e jogun ofo oro angeli mo si tun wa lenu e gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sa wo ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati yasi mimo ojo elekeji o lojo wednesday bi eleyi tawon yo ba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo iwu bo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin eyin wo le gbagbo pe ranu gba kan foke ko ni yes ma ranu gba eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o elumia kamaya dabido shendo aka adua meta ni olohun ki ko enikan ni esawo adua lakoko ni adu ope and gbogbo wojo dupe oba mi oni majemun oni pekun ewa kin lo gbe wa debi ta de yi olohun gbo ti ba sanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: kigbe eni o se olorun to de aye atorun mo dupe lowo re mo dupe fun awon omo to fun mi mo dupe fun ise to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun olekan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan yan fe ni bo le wa te tin gbon mi ni bo le tin gbon mi sa ni bo le tin gbon mi ma eja se bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idariji ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsa mi ese ta leni to le duo o ni sugbe idariji nbe lodu e ka liba ma beru e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese jimi ati ko fe ku elese ato eselero loro ti oni je ka wan geli wo je ise fun wa e dariji wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dariji wa ogo mani fun o jesu eyan ayan fe nbo le wa adua keta ti olohun ki ko leleyi o na ni adua fun anu oni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk oni laarin odun ma so ise meji oni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide nlesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o e nowo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori oni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je ka anu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu gbo ko ju be lo o olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi batimi olorun saanu mi olorun faanu saanu wa in Jesus name e mo nkan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e feyin ti gana yen sa e wa momo kigbe oluwa to ba n saanu elese sibe saanu emi na to ba n gba elese ele to ba si to n gba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa kigbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo wa su e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amo wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan asi mo yo mo dabobu o eleketa mo angeli amo fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olohun mo lo won aran se onje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se bangeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when he and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tan o ni dide mo lo si ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sori re foju mi ri angeli mi ona ti ngba ti nfi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 e ri bi ti abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi rebeka han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin agbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa mo fi onje break fun yin enikan ni a mo se be ni ah so bi o se lo ha e je nse bayi pelu adua te gba yi eyan ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki ntun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo angeli si o
1: adedamola olajide no roko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: beni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele n pe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese leyin labuja gbese yin te lo
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi
0: lo ni
1: beni sir so o wa de level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa
0: ha
1: to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dada pe kolorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but olohun o gba ona ti mo ro n pe olohun ma gba
0: o gbona bi teyin fokan si
1: o gba rara
0: aje n pase mi o mo ye gbese ti n be lorun emi o si mo n to fe olohun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati e pe fun mi contract ti ma fi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a o okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of oyo state
0: adc to the governor of oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dpo wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen ìyẹn dẹ wà lamẹríkà ó wá ní kọ dá ẹjọ yẹn dúró di òun wípé òun máa fún wọn ní owó yẹn ọlọrun dẹ bá mi ṣe ó san gbogbo owó yẹn without stress owó yẹn ló dẹ jẹ major one tó ti fún mi ní blood pressure
0: nínú kínní
1: nínú gbogbo 15 million owó yẹn ló hit mi jù tó tún hit dáàdì mi because true dáàdì mi mo fi gba owó yẹn lọwọ ẹ nìyẹn so. O ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sa n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olohun gbe eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je sisan
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin omo pe nbo nbe o
1: emi mo pe adc mi ba mi se mo adc yen ri
0: ami mo na bi ti o bi oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye ogbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo nice intangeli re le se niyan nigba to ku kinkini ki to oniyeye ogbe gengere to esin olohun si yo gbogbo eyin ayan fe ose yo je ose mo ni gbagbe fun o ewo mama yin na
2: oruko mi ni nafiu kayat
0: nafiu
2: lukayat
0: nice
2: mo dupe fun olohun ba pe igba to di opo ba wa oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa si bi bayi baba mi sai pe nkan ti a ba fe ki olohun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni October 2 ojo kejijo yen ni osan toko mi se pe mi ni yen pe oga won to fe ra moto fa won pe o ti ra fa won moto 41 million Volvo ni so eh to ra won tipa
0: ni Volvo ni
2: Volvo moto tipa
0: si ta
2: be ni
0: wewo o ni o
2: so igba to di Wednesday to lo on ni a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se
2: anointing oil so opo mi na lati on the two yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki e ka wa si church tele tele won ma so pe
0: o gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni e ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bi be ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa
0: o yi won
2: ti mo se fun won ni anointing oil niyan pẹlu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto won won ji mi ni daji ni ko ya tete mo lo
0: ori odo baba re
2: ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon nisiyi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
0: die die
2: on gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe kin ba won se testimony
0: pe lo ba n se testimony oko yin ti gbo npe eni mo fe ro oko yin Sunday na wo e bo se joko se ibe se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi olùrànlọ́wọ́ tì mí ẹjẹ́ wọn àwọn tí a lè sọ̀rọ̀ inú ẹ̀yìn méjèèjì bàbá mi ni o bàbá mi ìwọ ló ní kẹ̀kẹ́ iná ọlọ́run yẹ olùrànlọ́wọ́ tì mí jésù olúwa wa ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí bàtí bàbá yẹn ni ẹ pariwo pé jésù sànú fún mi bàbá tó wàásù sì kejì èmi náà kígbe bàbá sànú mi aleluya o bí mo ṣe kígbe nìyẹn so àṣẹ bàbá kan ń wò mí bí mo ṣe wá sin bàbá yẹn lọ ọkàn kọ lẹ́tà sí mi ni ó ní mo ti fún yín 100,000 kẹ́ ẹ lọ fi kíyàwó yín ó fi bá yín ṣebẹ̀ èmi ni ń bá wíwù ìyìn mọ̀ pé wọ́n ń wò mí wọ́n ní mò ń wò yín ní ìsìn wọ́n kàn sẹ́ndì ẹ̀ mo kàn rí text message ah mo ní bàbá inú sáfíìsì mo wá o mo ní sùgbọ́n èyí náà dáa ìwọ náà ẹ máa sẹ́ndì ẹ̀ sí o wọ́n kàn sẹ́ ń pè lé sẹ́ndì ẹ̀ tán ní ìlẹ́sìn ìlú àríwá sẹ́ndì 100 kí wọ́n fi bá ń síbẹ̀ ọbẹ̀ tí ń jẹ tán ní ìsìn ni kí n lè 100 sí sẹ́rí bí mo ṣe rí owó yẹn mo kàn wò báyìí pé àpẹẹrẹ lèyí o ẹ̀yin mẹ́wàá kan bẹ́ẹ̀ bí kí lè o ẹjẹ ìrìntànṣẹ ẹyin 100 mbẹ mbí kí lè ò tó sú àlá tí ó dùn lórí fóònù ó di àṣẹ mo náwó sí bá ń gbé kà yẹn bá ń gbé lọ tírọ́ọ̀kì yẹn sí mọ̀ ń bọ̀ mo náwó sí fún ọkọ yín kò ní jáàmù lọ́wọ́ ẹ̀ lásìkò tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní mọ ibi mọ́ ó dàṣẹ yes
2: ìgbà tí ń agbede ní ọjọ́ Thursday so ìgbà tó jọjọ́ Saturday omi sẹ́hún sẹ́hún yẹn àti holy communion mo wá dà sí fúnra wọn wá ní òun ni màá kọ́kọ́ fi fọ mọ́tò yẹn nù òun náà ló dẹ̀ kọ́kọ́ fi lọ fọ nù so ìjọ Monday yìí ni mọ́tò yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
0: ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti níjẹta
2: bẹ́ẹ̀ni
0: yóò mọ mú wá o
2: àmì jésù
0: ẹ̀yin go change tẹ́ sanra wa
2: àmì
0: ẹ wo bọ́lá mi ṣe ń ṣe áńgẹ́lì ètàn wọ́n sì tún lè ràn sí o gbogbo àwọn tí mò ń sọ yìí wọ́n rán áńgẹ́lì sí wọn ni o ọlọ́run bá ń gbọ́ ẹjẹ́ mọ́ fi lè ṣe lọ.
3: comfort life mission tí mò ń lọ yìí ọlọ́run ibẹ̀ ó ń gbọ́ àdúrà bàbá mi ò ẹ káàárọ̀ sà ẹ kú ṣe olúwa olúwa máa sọ agbára dọ̀tun bàbá mi èmi náà ti lẹ́rìí o ó ṣẹlẹ̀ pé ìyàwó àbúrò mi olóyún kò tí tó time náà tó yẹ kó bímọ but ó sick ó strong there wọ́n dẹ̀ admit ẹ̀ but at the long run wọ́n rí i pé omi ara bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde then
4: service ti bere si ni open hospital to wa won sha refer re lo si hospital mi pe agbara won o le ka nkan to nsele yen iyen lojo Sunday on the 17th May wa to di ojo Monday laaro mo pe oko won ni ko ti bimo wa to wa di owo bi 12 mo sha gbe mo lo mi 77 mo de lororo mo ba gbera ojo hospital mo ye debe mo gbe foko pe ko lo gbe fun ko mu laara mi 77 ko mu laara ororo ko fi soju are ko fi pa ikun e pe olorun ma se yanu mi daily mo se de hospital baba mi mo san re ore safe delivery ni mo pe ore yen mo san re ni mi daily oko ba bota pada pe ko jina a kan gbo ha oluwo se oluwo se oluwo se oni bo won se mu omi yen bayi won o kan gbo du loju ara won lo ma sare pe awon nurse tan ti joko ti pe won mo nkan tan fe se won kan file ko si contraction ile omo ti enu ile omo ti ya le service ti la o ti dilate si 9 cm omo omu nkan kan se awon nurse kan wo ran pe ki doctor ba de ko wa exam e to ba ti ri be pe wa se si e si yen kan kan lo ba sare pe awon nurse pe nkan kan dun loju ara won o oni bo n se pe won ba de won wa check e igba tan ma check e ori omo ti di your sister meanwhile ko so mo yo kan ibeji ni oni ngba ta won nurse o fi wo glove tan se gbogbo e bayi omo ala kokko bota oni ko to seju meta sira won tele keji na bota ola won nurse ba ni ah iru ki leleyi awon iru eleyi ri pe ah ki lo nda won duro tele lati gba ti service ti open ki lo de ki lo nda won duro baba mi bo sa se be awon omo mejeji layo atalafia niyan o ko si nkan kan to sa awon omo ko si nkan kan to se ya omo wa iya wa everybody wa okay ko si wahala baba mi ide eri mi leleyi o e ba mi gbe o baba mi sugbe to wa fadu arin mi na lowo emi ti mo ba yin soro yi o odun keji la lele ti mo ti mari mi ti bimo baba mi olorun se temi na ni rorun e se gan ni sa e ni fomo sise ranse o ise ranse yin a ma gberu a ma roke si oloruko jesu amin
5: alu ko pe le debi e jo ta ko ta lo so mi domo lede ogun aye obori mi o ibi mo de ise
6: mo dupe lowo olorun lo
0: si ko yin bi de tin wu soro
6: ana ayo ni lati matogun leko
0: leti wa
6: ben
0: nice
6: mo dupe lowo olorun wi pe olorun ba mi koro ile ilako pari
0: e ti ko odun senti tele
6: yara kan ta ti ko lati 2009
0: le ko yara kan
6: ben gba to wa di 2022 mo wa fe send di 8000 sojo odun oja odun lona laro
0: okay
6: mo wa mu iwe ta fi ma send owo majemu mo mo pori e ni mo fi ile mo ba send e
0: e ba send 8000
6: sibi
0: lowo ba bo lo sosi
6: lowo ba bo ti sosi
0: mo
6: ba bere si ni ro pe kini mo wa se bayi olorun ta lo fe ba mi gba oja jade mo sa bere si ronu mo ba
0: dura
6: e gari elubo
0: le mo ta 8000 wa yoko nu e
6: mo sa se ba mi gba lojo na niye ni mo ba pe omo mi okunrin kekere mo ni mo fe send owo ti oja o pe church ni mo de se mistake ti mo send e si o o ni ki ma worry o ni gbogbo atijo ita tin ta na kini ki le se nbe
0: church
6: mo ba dupe lowo olorun bọ́mọ yìí ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ láti 2022 ló bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi parí ilé yìí
0: ṣe é parí ẹ̀ ni
6: wọ́n ti parí ẹ̀ o a ti kó sínú ẹ̀
0: ẹ ti kọ́ tán
6: so
0: owó tẹ́ ẹ ṣe sì san sí ẹ wọ́n mọ̀ ti fọ́ ní iṣẹ́ ìyàwó ẹ̀ báyìí wàá mọ̀ mìíràn ní gbá gbogbo ọ̀nà